Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Ƙungiya ba gadon al'umma ba ce, wata kadara ce da za a siyar idan lokaci ya yi. Masu sauraro, a yau mun bincika yadda koren filaye suka koma wata babbar ɗakin gwajin siyasar tattalin arziki. Ƙwallon ƙafa yanzu ba kawai game da cin ƙwallaye ba ne, haɗin canza wurin makamashi, matakan diflomasiya da kayayyakin kuɗi ne suka haɗu a ciki. Haɓakar tsarin MCO na ɗauke da yiwuwar rage tasirin tsofaffin hukumomi kamar UEFA. Idan ƙaramar ƙungiyar masu bajari ta fara sarrafa manyan ƙungiyoyi na Turai, ba ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ba ne za su tsara dokokin wasa. Waɗannan ƙungiyoyin haɗin gwiwa ne za su yi hakan. Kamar yadda muka tattauna a zamanin nuclear digital, duniyar wasanni ma ta ƙirƙiri nata ƙarfin nuclear da hatsaransa. Mun kawo ƙarshen shirinmu na yau na kundin bayanan yankuna da tattalin arziki wanda muke gabatarwa daga nan gidan rediyon TRT muryar Turki. A shirye-shiryen gaba za mu ci gaba da tattauna yadda ƙasar Turki za ta ɗauki dabarar da ta dace a wannan gasar tattalin arzikin wasanni ta duniya tare da nata ƙimomi. Duk inda kuke a duniya, muna miƙa muku gaisuwarmu da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin tattaunawa kan sabon batun. Kafin nan, ku huta lafiya. Kundin bayanan yankuna da tattalin arziki.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.